dusty, dusty. Ungabi nendaba noma ungathandi. Wesu kuza amanzi. Angithi awunamali. Ay wesisi nalivati. Ay wukuzi uhlale phansi. Thule ngathi uyasi. Ay zonke indaba zamalayinari. Ay man. Uyaphapha man. Uyinkinga man. Awunamali we. Uyaskita man. Isbekile we. Uyaphapha man. Ozalana we.

0: patini man. Hey, nang uma puma mani. Ganje, hey, ganje.
1: Ay bo.
0: Ganje.
1: Ay bo.
0: Ganje.
1: Patini sa ganja.
0: Ay bo. Ganje.
1: Ay ay ay ay ay ay ay.
0: Ganje.
1: Patini sa
0: ganje.
1: Ay bo.
0: Ganje.
1: Ganje.
0: Ganje. Patini sa ganje.
1: Ay bo.
0: Ganje.
1: Ay. Patini
0: ganje.
1: Patini
0: sa

bua ka ke khale ke fuputa ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontsa tila